0: Elamet.
1: Ah.
0: Ano ba? Apakan naman yan eh.
1: Gambos. Eh. Wala nga daw lo.
0: At
1: kung gambos na eh.
0: Ako ba ito kung ako pa na yung gambos na
1: eh. Wala niya. Ay, yan ko ni Chucking, yan na nga.

là ta nhà đi cùng ấy. Eh urang sa milan macam kasa na majol na ma ba cha jambu e pangang digalwang sareta kita urang ina anak mereya nyarawang ka bila pakan nanang Meraya tadaya tenuang kaku amat kangau nya kita pinah ka pangau libau raya rinjan kakunailah.

Agay. Nyamet badan set bara de dia kasen ki kena ayeng ri mi ga e manua batang nya kumang.